En balamon, furu bi aw ye ka bɔ siratal mustakim ta teatri jɛkulu fɛ. An da bɛna sentiman ko le ma bi. Tugan ye mun ye? Mɔgɔ minnu bɛ bɔ u ta dugu ra ka taga nafolo ɲini yɔrɔ duguba kɔnɔ, olu le bɛ wele ko tugandenw. Ayiwa, an ta kɔrɔfɔ bɛna se sunguru fila ma, Awa ni Sali. Olu bɛna taga duguba kɔnɔ. U bɛna min sɔrɔ yen, ani o tagamacogo bɛna kɛ min ye, a bɛna o le lamɛn. Bi nin ye sunguru dɔ ye. Ale ka tugan kɛ. A sɛkɔrɔ ni minɛnw ni fani caman ye. Awa ni Sali bɛna gɛrɛ a ra ka baro k'a fɛ.

0: kata furula sali kata furula o be banasa
1: ah o jala ere le o sona minke o le ko sona ibe ni fora o
0: eh mam so re ko anta mo de du ba kone komi se ka di ale fei ko le se ka bara ni ga di eh
1: o ye le ta ko no ga ni e jago le ki bla don ni lara so mara jona nate ne kon ma se ka kuma mam so fe folo
0: ali bia
1: wallahi ne ma lara ni o bina so ka ne bla ga ta ga du ba kono sabu mo te ka bara ka ai
0: ni o ma so e bur ka ta so fe ke beto li kera ni tara fin so du ba kono yo ni bena lo de me nai hai
1: hi chalo nga ma se burima nyala sona biula fe ne

0: wa
1: ah baba
0: kono imata ko do de nyamide hawa
1: ma fo nyami baba
0: alo bi sunguru de wote meka mo goto gotien
2: aka amele kumina ite sabare ay wo me folowa burulai ay
0: ah ne jodo de ne ta fe ne to koy do ko ngon do la ni dugu kono
1: baba ko ngon tere
2: mi be hawa afanye
1: na ne ba fe ga taka tunga nali
2: mu hawa ikodi e ba fa taka dugu ba kono wa
1: oh ma ni ne tala sanji kere dama barakei ambe be se ga taka nyeke
2: ibe taka ka ne musu koroba kusibi je kelento so kono bara ni furu bara la wa hawa
1: ma ni ne tala barake ka na furu soro ngole be na ambe bo si sege buru
0: ayo lote de hawa be mu mana mana kan le forati ko ale be tami
2: ah kuma ye ni ede ako abe taka dugu ba kono ka na furu nyini de
0: ko ale be tan na furu nyini kana jonti kile bo si sege buru
1: ah baba ni ne ka na furu soro alu nyene ko ne be na nyina alu ko lewa
0: Jone ka fo yiko anube bosuba de nyina yerela.
1: Ah baba.
0: Hein?
1: Ngo bebe faka taganye leke. Nine tara barake duba kono kana flo soro. Ngo ye anta gbanye feta leke.
0: Et puis e blakro musen be kuma sama newa. Hein? Ijita yorosi ama bawa. Kaneto ya mugo site na fo ne burla soko ba mako. Ne kan de muso blakata joya la duba kono kana dumu dinema. Hey, ateke ne fe. E kame ateke ne fe bi ateke sini. Allez, vous le gabonnez coro. T'es mon gabonnez. Et blacro mousson fleco vite à warni ka jambo si c'est là.
1: Et maïté sa wa ka batterie et son.
2: Et les ramas ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
3: Olon du sabwe ola fe sunguru ni kambelo betulon kara sarabaka awa bena beni sali yo yorara ka oto balora binu na bok
4: awa na isa ka anta ko nya fo ita mo oi surawa
5: we sali dere malo mina ko nke chumna
4: ha imale mina ke chumna wa otuma na masoni wa
5: ne facere ka ne gbeni gbeni ne isufe
4: ha kaso be ma
5: kale din site tagala junya ke kana domini di alema
4: ah ale fana ko juya de alo mo fla lon me abe mo kuma le folen korobinu ina ko nyana yereli
2: otna na mule be
4: ai ambe lu na tabaro kire ni ka
2: alo yere ko ni jada tunga ta ko ni ba sebe la de
4: ele nyana ko turun wa binu ne konta bla da kin na ka ba awata mo holu mo tla
2: kamuti wa
5: ne fatye murutira ka bampe konete tagayoro si
2: awa
5: nam
2: otna imangene lewa
5: he un fatye kan chi sura
2: ha
5: kasila fuka mura blana ko muna un kome taga tuana odoron kama
4: ni do ka wasra bina dia ulule
2: ala no yake
4: un fatye na banso fason ne ma de kuiba we munete
2: ah awa
5: nam
2: abebele le ma 600 ni ka yebe so mo ka mine ka tuya ibe tuya ni pa ka yebe do ka tara o bebe le lema aka ke chogo chogo ile le tena ke mo fo la ka buri ka ta tungana
5: a do bina gbele asa ne bina se ka tara bara ke chogo di ni ne ta mo ma jene
4: ai o le bala wa ni ka ngalon ki tara bara ke olule ai
5: aiwa a bina fere ka ke ole ne ko sali yala ne be se ka tara jigini ye ta mo fe wa
4: ah awa o sera dari mawa ambe bo dukina ambe te balmo liwa ne benja kalfa ta suba atna bakan la dia ta su
2: no lelo ta ka bina ke loñ masa
4: ah ne koni fe nya be sika ke tire damanna abina fisa
5: mi be na kala gbele mai ne fe o yo momri sara ko le koro binu
2: nam
5: yala ibe sika juru doni lawa ni ne sere ka barake kalu folomna ne be na chima sabari
2: ote basie andu ke le moro kan kan nyon demi me na wal dima ni ka mewa
5: ini chebinu ala ka isara
2: amina
5: ka chama bla nona
2: amina
4: awa ama fu ya ta kado de
5: che nga lonke nere le ma fo ko ni ntara barake kalu folom na me na bla kana jama wa
2: aka ole fo ke sali awa o ma se fo li chama ma wu
4: aiwa ame a taga bla sunye soufe si wilu ta doube fam nake ame na nyon soro yoro la ame na mamri taili ou na nyeta ndeso kan kataga awa
5: nam
4: ina fo elebe dougla ibe na tama kata soroi sabari
5: je
4: kana to yendo ila de
5: eh wi na tan soroi sali
2: en tout cas nyeta dou bari nga memi foye ka gelia o leko aye janto aye rola aka mewa
5: amen
2: aye bala ke ka fin soro kata somo ko kunkrota aka meke
5: amen
2: kata na maria blana de
4: amen
5: inche
2: ala ya nyumando
5: amina
2: ala ya lakisi
5: amina
2: na manyo ye amen ake lundo
5: inche wala
4: inche
5: nin sele kalu from na droning a bala ke dro mia wachima
2: te basie nere makoroto makoroto
3: tagalon so komanda fe awa tagalani ata dugu tagamuna ya bu furura bara banu ko atuna banga bagauma aka sara wala taka taka bosi ni dugu ta dugura bulai ni pata ka yoro ni ka tese awa ni sale ka mobile ta ka taka o ka teresa ba ka sara ra ka sara ka se dugu ba ko no aiwa ayo ofle
4: awa itina meta nya so ya aiwa Ibe flai ka te bebe na lo kwambara busi kono ye mune.
5: Ah, Salin to isa ifana ma boy ro leila.
4: Hey, nika ke do. Ibe ta ro ye te tambe nja e ka me.
5: Ta me ro ngane. Chen ma fo kwa isra ti ga ne. Aga chem hini ngane.
4: Saba sa ku nya fe. Oh, yanu.
5: Ah,
4: amina isra ti ga.
5: Ile le ma fi ro mani ya. Hey, Salin, mo mi ka share I e lo don ne we isra na.
4: Mo mi chama ma mina te metu ma jumali. Ilo, ni ule man te mena dro ame burka te me. Iga me.
5: Moko to be temena chugum nake anyo fle oho en tu gunu nuko
3: abu si kono pen no tu mena ka wusu e sisa
4: e awa imaya atu mena tante gbansa ha
5: ando temena ka bon he
4: kun jabe sari
5: ha yala yante wa
4: kun jare tigen te se ka kuma
5: wale nere sana na de chen tu mena fo kate gbansa ne mi yero bula kana o Ah, atu mina gbele ade.
4: Abi se ka ke yayi. Ayi ningali ke.
5: Aha.
4: Oko ningali ke ate frio. Kokoko.
6: Don lebe dalai.
4: Anu hulu.
6: Alu go joni.
4: Sabar ka dare. Ayi luna ole.
6: Luna wa.
4: Ah.
6: Ayi do. A danse.
4: Se. Baba bina ke to.
6: Aha.
4: Ami mo do le nina.
6: Ato go edi.
4: Atoko yoko kalfa tapsoba.
6: Kalfa tapsoba wa?
4: Aha.
6: Alu bora dugu jmele la?
4: Ambola kulongala dugu. Kulomba marala.
6: Alu e jon tade on le?
4: Ne faje toko yoko fadal kuita. Mamse toko yoko nali ma tapsoba.
6: Ele do?
5: Ne faje toko yoko burula yi sukoba. Ne bamso toko yoko bata kamsogo.
6: Aha.
5: Awa?
6: Ah. Abe moro minini na? Nelo?
4: Alanche
5: alakainsa
4: alakainde ana na bia mati
5: wallahi
6: nele kalfa tapsobai ne ka uta mo belon balma olo
4: alanche wala
6: obena jide ama abeko ka dominique ame soro ka dodi nyininga akame
4: akame baba
6: akana serantuguni ha abora taso anana taso
4: alanche
5: alancho alanche
3: Aywa, awa ni sali kura. Woka Dominique, sisa oja tikicha kalfa bena wonyi ni ngaona kuna duguba kono.
6: Ah, ne demso.
4: Nam baba.
6: Adanse.
4: Nse.
6: Antama.
4: Nse.
6: Anisere.
4: Nse.
6: Somo waka kene.
4: Waka kene.
6: Kon basi te ola ide.
4: Basi fu ite baba.
6: Ah, aba umbaga kakene kosebe.
5: Trasito ora. Ubebi fu.